0: Mabala karna sa mamasa. Mabala karna sa mamasa. Mabala karna sa mamasa.
1: Ganyan may kasa, kaysa di ko talaga pasa.
0: Mabala